Moro moro, iwisi siyo kokoma ngumketi nga ngawe kumaye wa Radio XKFM awye kisaya kama ike kake kumaye wa mifana fanistra masi kama kaya mkokoma ki wola kuma etas akre kawisi sike kake akakaya kweke kake akonga wakakake ki wola kuma ehemas ki wola kuma etas akre kawisi sike kake akakaya kweke kake akonga wakakake ki wola kuma ehemas kama kaya

ketekite mono tsesika se agi ire xamogo xka fm siki no bambara go koman ga yo ka rado tsetseteng khwena de bore ya tsisa rati yafta ka punda kapstati rasu ane a tsam de tourisme tukeneng a sieko world travel awards africa ta tite xaita ko siteti ki sieko winanti tam kuri ngo hinga o ha suwe a si ko kauka di se africa se ki nyam kara tsu dinga o tsa darana ku ya kara te di a 2016 tonda kaska ta hono africa se ko etre nginga o si daran khwena ya no sugungi a ta hono tsu di kaye ta mano o ta di a 2016 tonda kasu kuri sika ata uka tsesu uisika hun aye dina muta kwe Zanzibar ke hisana tisiki si angaiti kapsta din tsesika ata kwa tanse dango awu khata si tsumuji wina kwa nyaha di seta musu tsu kwisiki ata kha mak etre nginga oe tia kun darako na yako di dango siki site ko hin kusa nakoya a mandata han kwena dara kwena a te ko yanu kuka kona ki ta khuno mbunga na ta kwa kara ku ti te ko ngo kuro ta ti ngwa de tom ku si te te oscar ta ki te dara kwen a kare khuno ti yana ya ko nga o ki ma te gur ta a ke et furende wofu aha a kapsta ti su o dara na te ni yanu mu kona ki inver demini Sweet Kwanu Tomku si Africa su oisi wosana tie an tu di tomku a tawu khatan tang. Atawanu de kekisa kuroku gyamaza kumate boriji a Pan Africanist Congress takti te angkwena khana o ngisika khana o manifesto a Jabulani Soweto Pan Africanist Congress takti te angkwena khana o ngisika khana o manifesto a Jabulani Soweto ke site ko anka

0: deha ga a quena o dema que deco, cabeçana hi. Guanadin, rossi, toque, hisan crayen, greco, greco, a tesana hi, aha clegi, a partisu, os, waha kuziki. Partee, jesu ane a tinha, nqua, manda si, mokoka, zamakuku, manda itiqueki, no ake jesu mtui ham kuma, parlamente kitima, amak etekuma, mjuanile, nyoncho, ama, kisi portfolio kwe nguye, huma amanda kukwe nkika kwe, takunodoropa kaa ki nguye nga oje deko kubuka kwe. Ngia kwe sika kaite himneis na su mberga mister ma, takunovik sarate kite hima obri chwanga me, deko sika doropa se tenrute ki hingwe, chwanga amengeti vikiski kuye kwe. Borisu kheri oe, America si o nga o iki nwi kudoro pa iti nisi e takite e anki kwe muka pare ma Nesville takite mfraizi kan o kuma anka oski khana country music takite icon Dolly Parton ska ngu kli katati. Parton nga e nyamati vyeke siki khesuwe akurie takta kasi e kuyo kangre kan oti. Denise ki ha khovenir a bali a kati patin su a kwena a si ntreska khana kwana ji a kwata kwana mkha ha nte mu itenu iye september mki kai kwi ku a kai kwi kwana he tsesi ka a ki kun a tsaki etenu hi timu tetu he kwa kati kwano ngesi a kwe ota no tsam kuri a nge khono am kom di kwana ka ti kai anga oeta ata te o bore ha te ya akhir ko akhir khir ngun khawna te bore ke ke sent te kam ne khi ire kam no x ka fm ski
1: fa yuni te ke kam akh ki x ki fm yang hen kam wasi se ko bun ka he anam ki ngum o mi fresto mangumbu kap stati ta fetu cha kang he o visita vi kom gaga ki world travel awards africa Ige tu sa mku ohuwa nam. Kapu ta sige taki kangaya taki ya wa Afrika ki kawisi se kai akama kwa chibisi se ki statu ya gani kuna kawa sige akama sengu tuwezin sezin tuandaha ki kawisi se nona ki Afrika ya gani kuna ke chibisi kai akama kwe ki jango mku uwa inwa ki ya kekling conferencing akuwa ke 2020 ke ka he na ke du ka ji ge a kham sung u ke khok a galang e ka mke ke zanzibar chi si ge wam

nisigita akangxele ke yawagena oki ngolinqinga ngiwa african etson ki ngolinqinga ucekwa ngi kawa kwa e visita tota ku kama ku imukuti akaba sigi akhamsin u ki tibisi ngangu uwam tayi wan akak onge visita vikwama ene wake bunga tene tibisi sika ngi fetu ngana ka ki oscar ya fetu tene sigi ta khamsin u ki visita vikwama ka plinna waka tene si onsin ka wanam ta yangi wangau ke kapstatin e visita vikoma enve du mini anganda ke african ya fitu ngana ya ozige akhamsin u ka watin ngau e ke kondisam Takai kam geta sang kunmi he wahangula wim. Pen African Congressi takai kam ka ng yikano ying he wa imuni tu apanga ta bunga ke suwetu kunet gita ng ya ki ka esige apalapala ta mandalak ang e hangula ke ng ati de ke fir ke November kanu ying ng ka esige akala tu kwa kai mana wisi se gita kam sung u parte ke imuni tu apanga mugu sung a inawa ke ganika ng ekonomi tu sa muku ong o jala yang ege kawisi se katen no ka ge kaka wuzalam ta pia asie a yi kwe tu kama kwe ya kahana kwasa kama ni retini firi ni ta ka ati tiki ka nga kwa daki nga kama kwe

Aye mukandi kundilo davandema. Aye moshanda kubatsi nguke sa rundu ta kwanjuwa. Ta moshanda wakabangu kawa mosho. Wakama khaya ngati yange matwang ne ta twa mosho wa ndwa ndure. Ta ndu tuma kawang ndu kunga ta matwang hai mukula wangaka. Kando makanisa kwa kangu kunga.

Amija me kane sha ngul kum thay duwa. Amija me kane sha ka ngul kum ma shun duwa. Amida me kane sha ka

Kawaling kam geda san ming hewa hangula wim. Em ka prati an ngonda ge thuda kui ahne kama kui akwa kui ke chua. Kang he ua iji chua ki kai he hangula. Kwen hong achi dhe ki kai he iji chua tia tia sa tumuku uhan lam. Gwe chike prati ahne kui kang kui ta yi burger mister chi chua nguing e ngeke. Kau sige a kam sing sige tuwa ekin kuna ngawm. Kalak au general yang he wa MK Pertin ewa si Bonello nam vula an ngde ke kau sige at kamsung kula si tuan sige guken am kik ang he leya ng sige ng hiya taga tani si gige tatuta ahana kama kuya kwa kwe ke yim MK Pertin ay kang kui hana kao si Fiso matlanggu an ngde ke si tuan ing hiya ka kau sige at kamsung u kama sistin ke yuni ke kawan iya chuan sige am matlanggu an ngde ke kula si ke hiya parti kau sige at kamsung u ke chuisi se ka ng si ge a wai ta ge ta o ta y hangula kan maji bi twa agia te yi agim ta nis na ya multiplicity ti ge kan ka hewa wisk up kuna an ng de ke gwarta o chi train ka mangani ka ng itwa ka si ge a kham sing wi ne wa ki he ku a wa gani ka ng wa chi ki si geng a ke ka wa si ge a kham sing u kung ga ki kunisa o magang ki wa insin a yi chi twa dri ke dolpaya ngi vegi nga dang ki tom police ak ikap tini ka wasi ge al kham sing u e chi ge ya e si ge he an he he wan lak ngi khotum ni si ge trakte ya fisa ka ng vus tak tam nga ge fisam da speaker yang he wanis na ai aratiwa mak welam se an ngde ke ka wasi ge al kham sing u ka gortak ka vi komas ge ngut kan kama ke ng police ap ling ngai aratiwa mak Willem se an ngade ke kaw si ge a kham sing u ka gwar tak gavi ko maski ngut kama kwe police apli ngaba yi ongo panga kama kwe

0: iqhamsum u ta ketegini qanu mgu ngawa ngakang hewa American ai ngang ke vilungsam ta chibisika ngawsi ge iqhamsum u ke West Point ya gani kuna enewa ke American ai tolopa vilungsa tenis git iqhamsum u mgu ngagawsi sem tram an deke vilungsa gani kuna ke chibisika ngana kamakwa kwasa ke ngang ke chipsin ngung uwa ena wa ke yin he wa engineer sing ena wa ke sebi chwa si tu sa hana vilong sa ki kawisi sim ya an ngang ke nasa tene ki ngang ta apanga chipsi ka he agi a kham singa ta ki kawa ngang ke chipsi ngung o jala u ke kawisi ki a kham sing u ke chipsi ka tu thama ka tang ta ga na kawisi si ge a kham sing u ta kawo ya hiwa tuzin akan tuinda kha ki kwa u ki marsin ya gani kuna chibisi ya tumuku o musin ki kamani apangam na siki wala wa elf dira samkun mwim
1: tsame te mono tekise ko tsika nigire kam ta ko 5 minute nge kara go xka fm siki no ti bore tsisa yafta kapunda Universiteit Weskaapland kwa khasidi a dukutuku di docteur Kharati a sieve gako kuziki Kharata akihan advocate Adila Hasim tahonon o di musupi kona katrema ko madanda komisi ki nye kwe a kana Kharata tahonon kaiti kabinete minister a na Lady Pondorta sieve kwezi ngaji ukatesu uisika akitete tumka osu namu sitete ke kapstati ke ngkoje site ko baparaji khaiti aji o jauji anji nyeta haji khwena de kwana a tema kwe tahono kasan ane tahono jauji khwena jauma ko ha khata hasim a katkwano khe tsuni sa kha kien kao de ngtsomkwe ata Takwano tekteke sa bori jikuma te jikoroko ani giyama jang. Emka parte na anka tukwano khana kumusa emo kata korokoro sanate kwa na ekteka a aroji kewo kwate khana okwen khan kewo kewo tate na ngo teta ngi kama ngo koroko siki kwena moiteno nyameko kek ama kweteta. Ngesi parte anka tukwano khana di bergemeester a aki tui khama angie di ejiki tuisa he utu ahi tita secretaris general a mk parti cd a se bonilo mvola a ka tu kwa khano ngo sinisa na teki hambe khoiko jere ki kya uti kwe a no akwana a aroe a tsan tsuka tita mk parti a kuye khate kwe a sefiso mongkanka a ka tu kwa no nyege kwe a nyamsana tink assistant uni kurisiki uma khuitita manlanga a kati kwa khano hambe partie a tseka a ogo khu a nce khama ngukuru kwe a partie de oveta Nais na so municipality de Veska Pukinwe a kati kwa nungwarata e yengcese ka kan khumkara khana ha ana ko din khwena ta khuno darana ko ansie din khwena ta a ha khana o jao khan kete ka te ta o a desna de 3 a ansie khwe a ador pai ki nge de vike ki polisa captain a ake ta khuno mboronga khwe ata kuye tsosana de no sesa de vonstara eska desna de Kuye mata ha kwe a nesna se rati a Mark Williams se a ka tukwa no tsu am gongwarata kwa na ji muiko anga oike ya meko kom ka tete no polisa na tama tsu ni sa ka ya moko mui tigu anga oziki velem se a ka tukwa no municipality tie khasu aniza ke ko jio ka kha hinya kha wogo ta kongwarata ko mugo no kwen ana ko dina ta kono darana ko sie gun kwena ngia ko e site ka ten tama ana kono na kha data Boris Okhiri o America sum president ma Donald Trump kham che jawe an se ko khara ko tekena kwata si nyam kai ko ngometa di America se de goro o a kwen ate ko kai di kasan o a nyam karaha ngomote vest point takit anija.

khono nqa ka America su o amiqwa qasan oqinqa oye anqisa qhausa tram ma aka tukwano nqasan oqinisa kha qhawo go ncane khweqwa gorodi o okakungo qhweqwa ta khono khubo anqomo qinqanwe ta khono mbungana akitina atamakha khama aka tirhasi nasa khasu aninja nyama khwa ikaya kha ncete jawji oyihe no khama miye tukwano khama cikate kuma anja umwo ki jama jama kwa jao ate kuguru o amwo ko jao di a khana ngom ate tako khana ngkeren krakhta kite ko sidi ngom o atama khana ate kawo gota ngaji ko kwa ko itasye ko khiri ta di ko zit wede senden akhan to na khaska tako no ako si tre tama martim ka kyaro marsim ka kyaro ita di dinu si aka kan ko tegwe atate o bore ete ya khiri khiri ngon khawana bore Yalfirek anno tek tek tek sa nyingwe XKFM ski.

0: Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago eh temtla kweta. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh temtla kweta. Ne go gestesi ka kweti e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot atako kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.
1: Sa tek in my stoop.

Kaska kamete mono tinet amako 17 gamanite zenge kara gwara donerten 7 oni ge FM kin Saturday gang e gona mka ti radio zia ti rokata ti ti cece ti tan antun setse ka let's learn tamet program e gona mka ti setam to darana kare ka kai kuzi kungo ko kasna di anyanza tsiuni sa khom karam kasenzi te mo kai kuzi kungo ko sure zawa di anyanza ta khono anat ai kitin ho zitama fer al te u kona tsiye ko khama di ngatama ngo kasna ko an ta te no sei su ne zite mo de kwa tsinza sna kwa de kwa ha ti do ka te te u kona kai kuzi wo ko no kung kona te an se kai kuzi wo ko tama na khana u kuma aka kona ziti kai kona kai kom minha terruzi a como a cotia que na co afer forte camisa que é uma cotia que é cara como anco de do carrete monte o que na cunco na cunco o surete camisa que canta mango a tati se sunezim atinza se de camisa que a se sune yaka de saus e tinzi te coete o cunzi que tá marinha go tinza se de tinzi quanta marra a tati ver ao aizica ya roda camisa que tem o cano Tsewuni sa te utwana ki te tu te kung te ten ae ku te tamzi ki te tuwa kwa ta te utwana se da tamzi ki te utwana sure zi ka kasna kuko zi a praktisi ya ae ki te muyama ku te se ta zarok ae ta tim. Mia te nguta satar da hang ee kwa tan te ansi yin ae te tuwa kako tamzi ki ae kuzitama te tuwa kako nku ozi te tuwa kako. Nse ka kuti he te mu te utwana tsiya ku kama te tamzi ki nkie khantama khanao aninzankie. A te hinye te hozike ke hek tam te karako mungwa ko a hoka te tam zike kasna ko te ango. Ntango tsadi ay asa kouta, tsadi trek am asa kouta. Venungye a tsara ko sa kanga te tam zika na tata yema ko te mungu kanta. Yi tama sa kanga te tam ziki sa kana kuno. Nde uta sa kouwa te ha aye te tita. Te mungu te ukwana anze praktise hinye te tam ziki di doka te ken karako zi akuma ango. Kwa nehe sure si ka asye te tam zika te mungu kano buka zao zi am. Zawa ko buka eki gara ko takunu kumwa ko afer fwa te tamska kuma ako before biyo temu kanu September si sune te ansi zi ayama ko te chunya kako nchwantama wo ko zao zi sure si kasi ya kuda tamzi ki mpapira he wo kunu yizi tieken akunu yizi u chunya kezi ya temu aki tieken venu afer fwa ten ata ikara afer fwa kwane khana ukuma aga kwane hem marati doka ten aizi ke ya kuda tamzi ki ati miya kwa satar da hang ete mo na vekem no te kung ten kye hinye te hoze hambe te ukonan kye ati ng aizi ke kung kuna tan te kou koko an kata ting September se su ne nguta tinsa sen te tamzi ka tamu nguta I karam yuzu tanzi yama kote mo tukunya tem kwa ne he huzi a tukunya kata tim se su ne mangama ya watam no huzi tama ha kanga kaita tim se su ne maha se kwa ya watam ate huzi ahinye de tamzi kati doka de te ukona akuwa kwa kanatama te seta ahinye kaya de tamzi kite kuma anakomu wangu hamsure si ka kasna kwa huzi ngai si ka ya ta hamati ya praktisi ya ko hamamu wangu ante nda ikara huzi ya za kanga tati wini sure si ka tuwa di aninza hama tuuni sa kasna kutangu aya di tuwa ka ama yoni sa kiri di ta hama hota ya muwate ti huzi tinzi ti doka di ngata nave ke tamzi ki tuwa na kasna go kana uinzi ki tse huzi ya go anakongo ti tati uang etama asye ko o te tamzi ka temo kona atuuni sa kuinsu anza haka wago ta satara hang ete anka te temu te ukona sera te tuwa kwa tang aizike te tuwa kwa tamzi ki te hinta te huzi ti ta hon te ukona te hoka na kantama sure zika akas na kukuma ako huzi ya praktisi ya temu yama kuzara te tamzi ki kuni sa te kuma ago tazi tinzi temu satarda hang eki kuni sa anu sene huzi nge atemu katenu te ukona sera te ti tamzi ki nseka ha sure zauzi temu te ukona kuni sa kuma anya te nga ozi ting tan te kung te atamzi ki te mu te ku ota ting. Before biyal te eno ha kung asi ya ti awar ferhadra nga kim. No ha kuma ti ha di tua abuka di kia di aninza an tseun sa te mu. Gwanam ka te mu si uru hive an ka ohe tanu. Nga ta na vege kwa ta tamzi ki te mu tse kam. Ha kung a ka ita ti buka di kia am. Ha kha ta hunu. Ha di tua kia hunu. Ha kong a kia kai tati, kansi ha kha ha kwa kia kong ha kia kai tati, anzi kwa nazi temu nyama ko, kei nza te kong a konti do ka ti ngu hem.
Dri ka kwartel la temo te ya oro khwatin te ukona antsons hasa khwatim sure zawadi anza maramia te ve temo hasa khwatin te khutam ke hetam te kai ku tswan te kom tatin te khuzite ukona kitseka te nde khuzite motseka te ve kone hetai ku zikiti ku makwa hiya ku temo te ukona nge akoma anya te tsamzi ke kai ku si anza tan temo ku tsamzi ku musa ya ve sure am Venunti kuhe ate te tsamska sure akung saya bavem, tahia kokona zite kai kutwa te tsamska temote kuma angun te ukiri hetiri tate ukwana kuinzikim, kunetri ka kwartal nhen ankon sakiri temote ukwana kosure kite kom kai kuzi awo tati, kuma anakunke tati kwaha eisi katemo kuri o kwartal he eya kwatam, ngo minya tenge ate ukwana kuma te tan temo oro kwa hrati kan kuringye kutam, As your cards are rock eyes, they couldn't take a tink on a day, Yako answer, they yam kai kai quit him. They would want out on the kit a hontemo kai kuna out on a snow walk or a cousin on that ozik and uncones are kidding with a navigate what a tamziki, they yak eye tatting who's it uncones at here to want to say tam. Does it tinsy program kitty take and they come tatira donor ten seven oh, henny from keep programming her? Let's learn Tamete Seko Yams na Fatahas Yako Hiriago, Yao Firet Amadikwaham.

ke Gwendolyn Quick ang hiwa ngutsaga ke greatest rival in aya Gwendolyn Quick ke kapu gani kuna siya kukaya kwe ke Gwendolyn Quick ang hiwa ngutsaga ke greatest rival in aya Gwendolyn Quick ke kapu gani kuna.

XK FM 107.4 ngiqala khamba ukuqhamula qala ukuqhumela ngulo yakho yaqala qala nemko ngiqhama ngitonga ngichaka ngiqoqola unechaya for skona ngoba ngula tia skola ni ngiqoqa phe ngiqodi kala tia skola skola la tia ni lekanke fa tan ngiqoqa pa nawa fuhu nga chawa ha ngitonga sacake hisberki atini cha kan hisberki ndi dzo hatini atika ngichaka ora ngi ngulo kwi ngitonga dzi ati dzo twa hisberki atini ha sacake tia gilusa dzi atini dzi gilusa tia ka dini bona ngitonga ngulo ni Do you have a car?

Kita neti ti kuya mako anka ti jesmen kendi tan kreska tame tutu ya tua frik ama huara duner ten sieven oni ha FM kino programme mudere na temite kwanam ka ti se tatu darana karika nukwa kunye di aninza ti muti kunye tik izi ti zao ka ti huzi ti ya huzi ti kai kutati programme nge se kunyam sna kwata hanukwa kunye ki ti muti ya huzi ya kutinza sna kwata te ukunye ekwana zi ti zao ka ti huzi ti zi ti kia izi ti nga ti unzi tati ya huzi ti mo ya kutinza sna kwata nga kwana ki hito ti munda ti akawa ti tam kwa kunye ki ti wuta zao ka ti huzi kakam zi kim nuke kam kai kuzi ki ti anga kwa kwa ti mo kan hing izka su na ha buri akum ka ti mo ti si ka tema kwane ke kwa kwane kgqamse ka tetsa o ka te go tsi e te tsone sa khawa tem mia te sia fo nem temu kanu kwane sia fo ne hambre kha a tsam te te tsamse ka te an se buri am mako re go ntuna ka si taita mara ntse te mo sia fo ne te tsa o ka te tsamse ke e gi bere kha buri an e zo kha te mo a tsam wa am kom ka te mo si am kom ta ma ku tsa o ta tem ta te mo de kwa ko nge a si te tsa o ka te go tsi tseka go se teng sia o funse o wa tamano e thi ya go se mo teng e se ke tsa o ka di eme ya di tsaseng sa ya ba teng kwe na tsu tsamse ka temo e smart cell phone wo tsamse ke a ke tsane tsa na go ga temo e mi ya di classic ke temo nngwa go tsase ne teng tamano a se ka ntse ni se tsa teng taman kan tsa o re go tsase na go e sia fono wa have ne laptop wa nge a ti tsamse ke tsa ku a ku nke te moti o ta tsa ka te go tsin te o ansa te hita ti go se te ka sin ta ti a kwa go se ya di ko sa te o ku ntse ko ne an tsonsa tse ka go ete a e hinya te ke te mo a tsamo wa ga te mo go se te ke o se na go di ya go ne be mara a tsamo wa ga a ka sin si nge a te mo ka te no classic te mo tu tsamse ke tsuna nngu ka sna go mara is ka unye an tsone sa biesa ga tuna ting tsa wa qona e tuna ting ka sen sa ya wa kuna mara temo ai za ho tsa an tsone sa tsa wa go nga kona ke o ro go class ka se ko nngwe go class in veta tina e an wa ga temo class e kai ku ti a wo ko mia te laptop o given sia fon kim ka kona ke te o an tsa te hi ta te ho ze in ke e in sa temo e te ku sa nge a ya ba ti tsamse ke qe te ka ti kona ga te ke he tsam kwa go tsi a tie wo di kwa ga te ka sen na go te motho o ke te tsa ka ta ding kona ni se a ke te ti ta man te tsone sa ti ya go tsi a ngo di re ni kwa ku ke te tsa ka te go tsi o kwa na zikam ta zi ting zi te mo e zi ke te o in zi a an tsone sa su su na ma te go tsi ting zi ke he tsam te o an sa te ka sen an sa te ta go te motho tsa ka ta ding ta ka e ku zi ke te ke te rinde kom ta te ra du ner ten 7 o ni ge FM ke programme ku ro ko nge se nyam sna khwata hanu te mu September te ana khwa hin ko e ma ama e tsiri kan ko e ma nga kone ki te avasita team September em ki kone te a ka te tsiri kan ko e ma te mu kanu te u e a tsam ku nzi te ta zi te ha bana te mu te a ka te mia tem maka te kwara ta ta nde u ta te ku nya ta ta ta ku nde u e doi ki te mu a tsam ski te te ta ni is ka ta ma te enkwe maya de tsams ka tengana ko te mote na mo konte a ko kehem South Africa ke ana ko tim ko mate mo ham tsiri ka kwa ha kwa ham te ta mate mo kan te wote o en ko ne ke gwana mka te u dame te ku ya te te ken ka uta te mi ya te te u tsiri ka kwa ham no tsantsi swezi te mote ko ma ko te a ka te te maka tswara ta kwe mo subo tam ta te mo a tsinzi September en ko e ma kha ma khoten hiya ko te ava se ta tem no September en ko e ma kha ma te kwa kha te mo ti nor ka ko ana ko tin kwe na a ka ka te venu fer a te mo ga ko se te mo kwa ka te kuri a 18 kiyam to 26 ke khiri ko zi Miss Heritage Northern Cape te mo te kwa kuro ko hetes na go odisi hem online ya odisi te mo tes na go di nyama go nyama Northern Cape te mo te kwa kuro ko hetes na go odisi hem online ya odisi te mo tes na go di nyama go nyama kwa

kawahatu ka senta teha an ka senta teha marita na hao tiri ka kwen dehuem da hun hanga te tiri ka kwen mayoni sakiri retam nungi hao titele ha zauka te Miss Heritage Northern Cape kwen mayoni sa temongo e tiri ka kwa di anianza temong kwen aki e yaka agote buri atam hatu kara kote mo karo tatita anga kaiti nur kapken anakoti for a gago kuzi kaiti 18 kinyam kurie ta kun 62 kikiri no miete ngo kriminele rekorte ha ove tati ta anzi anga kakuzi tinte mo September ngo ema kama te kamzi kengu zite mo te anga kate for a gago kwazi ngo hazuwe kansi ngo woko ngi odisi kikan orokote tati in odisi ya online ya his na te a WhatsApp numero te koma kwa 07 4 7 6 4 5 a kengo ha anga ka senta ti ha ma rita ta khono ha o tsiri ka go ente hoe ta khono ha tsiri ka go anza mo wa klok e ma yoni sa kiri ke em ta khono e temo ha o titele Miss Heritage Northern Cape ma yoni sa temo tsiri ka go de anenza kwena a ka go rita ta zi tinzi temo buri ko go zite ke krente kom ta ti ko ne he Kama kwa te September nko ema te anga ka te nko tiri ka kwa te anyansa nte mo te avasita te kamzi ke ngonzi kamzi te anga ka te nori kapke te nga kwa kwa zi kuria akhti nikinyam to te sesen tuanda kikiri kwa zi nko ngon odisye online ya hisna te khazi u anza ngo kana matati. Ta anzi bori kwa kwa zi tinzi program ki te kwe kirinde kwa mtati mu dira na temet program nge kwa na mka tise tato darana kaire ka anko se kwa kiri ya go. Yan iriak amadikwa ha kamska totsia ko hotam.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Nata e go matem ka koma. Nata tsa mo ago e tsem ka kota. Na tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itlo ka komkwana mkare avam je emka tsa mo ago re. E tsem ka kota. Nego o gestesi ka kwedi e a. Am ema a kuseset Africa kweseki an kara kiri. Ngim ka ko emki. Gose namwa ko platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwoji twaji tem khamietska pomki ngi tsenyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

Kusukatsame 12 het amako 15 gamanite zenge kara kwa radio 107 oni ge FMK program enqete akade moderna tamete kwanamka Saturday gang eketiseta do darana tsarikana kwa kwende anyansa ti ya go se mo isgate ya taya kasna tatsa o ka den te o kunzitama anqeum sa temoti ya kwana zika ikutsinza sina kwata ntsecamse ke te tsa o ka di tsama ta i ham nga kona ke ka ikuzikete modeti ya aka kwa te hito temo ke he kwa go te o kunki ya tenta i kra te o kunsi ya temo subusu wa ko nunta i kra te kha wa kore tang kona ke ke tsam ti kasen ansa te ta te na ko temo ke he kwa go ya tenta i kra te tsa o ka go ta kona a kasen anyan sa te te ya te tsam ka temo i e kunki te sia ko ets ikere khwata tek enza kongobe ngikoneke ke kwa go ya teng hito te kasna ko monta ikra te u insa ngo su so na mangure tam ta ka iko zikete tia tse grente ko mati programme modera na temi te ngwese ko yams na khwata ham no hito teng urna go beng ko e mango o geste se te ke kurisa tsuwa khwata kwa ham nde kuri ko ziti do ka ti anqe un sa ai kwa tino ai ko ziki ka iko go zite ti ta ti nde kuri ko zia khom karako khatsu tsuya khaiki business e dinyam ke a ben kasen ho ti ya go zite mo di kwa nde kuri ko zu ka iko ziki te ti tsams ke hi ti ong ta kuri o na ve ke o khaste sen ko em ke te mo nde kuri ko zia ro khara tsams ka mu ka ta ti kwa hanko ema kama te tsamsi ki ma kom si ka khati siya ko tsa ko ta ma kwa na ka khati tsa ko tam ko na ti do ka ti ka ko si te ti zen te kuri ko zinya ko mu kara te kwa hanko ema kama te mki nda I kara a ka ko zinya ma ko te ko sa mara tse ka khuti hende kuri ko zinya ko a ta te en ta sa tar da han ire kwa ta tsamsi ki nde kuri ko tsuya kha a iz ke tamano nya ko mu ka tse ka te mu ai ku te tsams ke tama thoro go se tama te ta ti of activity te se tama te mo qere go ne hi senta te ko ne he ti do ka te tsone san die kuri go se a qhom he e kha go trek am ke no manu ke tama kha qhom e kha go go kwanqo e makhama te tsams ke nta I kra kwanqo em ke ndi kuri go se go kunye ke mo te ku kwa ta vem tsauzi and die kuri go se tlete kwa kha ko ne te an si activity te venu sport go nke and die kuri go se deal ni mo te tsams ke tsone sa sa e ya ka go te mo manu ke ko ne ti ya go se tete ka ikwiti tsamse ke go se tsone sa emosis and sa te mo tete a ka ikuse ke ko ne nde ku ri go se ka ikwe te mo ike he nde ku ri go se ka ikwe tsamse ka nya ko mo ka ra teng tango kwa ra se ne ga tsi wo go ta ye nti kwa di o ke ding tsamse ke nne ku ri o o khiste simkwe temo te kwa Saturday ga em of na ve kenge a temo ka tino ka kona ke ndi kuri ko zinya ko mo gra ti kwe ku ke activity te ho zete sen ta ti a ai ku te ki e ka ya ai zete mo te ta ti e ko me te mo khago ko kwa ngwe ma khama te tsams ke tsai ku ti ho zingo ke enza ngo ya ma ko te hi sen ta ti ta zi tse ka zi te zin te kuri ko zinya ko a ta ti ko na an tsun sa te mo ga sonde fer al sa ho ga sonde an sa a ya te tsams ke a ya ko ai kwa ko kai kwa ko te mo activity te ki te am ta an tsun sa tse ka kwana sika ngwe ma gwanam ka ha tamante mo nave ke nge kuri o nave ke ma kona ke ndi kuri kuzi anse un sathi ya ho zia kai kwa ti ti ya ho zende kuri kuzi mo wati kwa kha nge e nave ke te mo nge a kai kuri tsamzi ke sai ha zu anza tamante mo wo ta ti thoro ho zite senta ti activity te te mo te senta ti ven sport ho zita ma kha te senta ti kona nge hi zite mo tsun satse ka kai ku ka ko ngo khoma ata kha tete ka kha tete ta ti ke ho nde kuri ko zite mo hi ate ze kim ta zi ti nzi te hi ko a ta ti of nde kuri ko zi hi ko mo ka ra ten ta kuri o na ve ke te mo te ya ho ra tsams ke o khiste sin ko em kim ta zi ka hi ko zi ki te ke kre nde kom ta ti ko ne he ne program me kuri o ko mo der na ta mi te hem se ko yam sna kwa ta hang ko se ko khiri ko yen iriem amati kwa kham a tsams ka tot se ko ho tam

bi asin eng tlai tum ga ki tum khun ka ge e manifest ki gani kha ki a chabulani ki soweto ki gyan ya ti kha ki ya ki chi si se kang hi gya o ate hangola kang hi kwa chi ge ki plus le regering ki ka hangola ki 4 ki november secretaris general un happy asi ki wa apa poyu gya o kwete ki parte no ya un hiam zanele nyoto hati kaya ang hiyang gwi a uke nga bunga ngi hiki gawi kain. Pui nga hong gya uke ite ki partay ng hati kaya ang hi ji ngo tulakain tuya sun a wam kaun ang hamaya ang hi chua a ji gya chuan ki rehirin ki kang hi a uwa nasunali yinay di yang ang hi singi go kakwi iwi kwa ma kang hi gi kwa apanga chiwi sisi kang hi a gi simani gi uwa hong kamaka. Emka parting eh ngia ku ite gi ku ngo ku muka gi ka ngo ki ka hi a wa gwarta ti ya hm hi ngo gi kholi ka hi kandidati hm kholi kwa ngo gi hangola ke ngo a chi de hi gi chi o sang ka hi ma che ka ga thi a kun ti sa wa yi ka hi parting ngia ngo ka ka burger masters kandidati a nui ka pstati ke ni khona kya chi khansi di sa gi so khia Secretaris General ang hiya imka parte kikawa si Bonelo Numvalu gyan ng teke ka ang hiya ohiti kwasan kwa gikwa ang hiya ogusan na ogawani ka ngagat ini wakandiyam dana chika ang hiya gyao kwa ang kama kwiti wisisi ka ingya kundisam kunda su kwa ang hiya dita ni dita ching ngay ngay gyao imka parte kiyo kik oya ang hasifiso matlangu gyang dagi kandidati ki ni khang ma sistin ki uni ki khokang ki ga chang i kha chi thang hi ngi si ge ku ki wa um international ke ka khosa organisasi hi hi chi ki regering ski gani khang i ge ke wana khosa ki chang kang gi sing ge ko awzala o ki nepal gan khona ta sang ki ngu ka ka ta kong tuwe desin fei foner ti ki gati kwaam i nghi in khali ng South Africa ki gati kwa ki sezi kanini kan sang kwa tani wana yi ki vun stakhe tam ki kang ha wa kholi ngaw ka nghi ganu kola ka ki gaya si gya nang teke ka ki tini chi te yi ki gya ka chwa ngang iru piye se ini Canada fie is a ehon gi gi okrete gi yi gi akwa sa i gani khona ta chi gi an o yi gi ka o a wa mali gi ka kwa ka ga wa ngole ka nga si dzi uzala ka ka hatu no chi tsai o quick o ya nga fi en ki wa Stephanie Dujarric gan te ki ka wa chi ka he chi tsai ngi kula do ka trite gi gi khali ki tiwi si zika igi gi kundi sa kula e fasi gi tito bola supero mbogo ta ekum ka ngkang hi wala wa faith ir hi khaldi duita gya mwa all blacks ki ing tsa ki kang ha wa greatest rivalry reaks kang hi gya mwa ki kapstati kuna supero mbogo ayi assistant Sorry, assistant kika vilungi sa kaya ngam zon dile stick ahem. Gyan ngang daki vilungi sa spani ngi ke ng kawati ka ngi si ge awuzala u mkusan ke sumana ay ko ke kongke ke ngha Ellis Park ye ke ngha New Zealand ko ehe ge ke okuwa ke ka sangka wadzala. All Blacks ay boka 3 in diar tak 16 ni ke ngop mangoyi. Halimang New Zealand ay hangki bilong sa kawang ha Dave Rennie gyao ko ito kaya Spani sumanong atang sa kalindi gigi kamsu ukay gigi ngkwa tanawa ki chung a ka hasa ki geng halimang ki manirang hi gigi ngkwa hino ki ka ang hitan ya kundi sam Rennie gyao ko ito ki iya ti kai ngin tu tu tan hi ta ki sprom bo ki hm ki i si ati kang hi kam e kam kang ka ti ya kham ko hi ta ga hwa ta a ka yi mu ku ma spanika ta ki ma si wala ati kang hi kam e kam kang ka ti ya kham ko hi ta ga hwa ta a ka yi mu ku ma spanika ta ki ma si wala a wa tu

0: in ke sis minute ke XKFM do mola ke tlhomi yam ke tlo mmi ngi a mola ke tlaewi to bunga ngi he ko bona ke ngi i goma a te wala mm tsam khon ka ma tswe kha mo ke i ka tsi tlhoi he tla tsam ke yesi go nwe ke ngi ngi a mola ke tlaewi a mizeli ta mahongo he ngo ke tresel ka tembo mmi mm he a mola ke tlaewi tsa tsam ka mm i ngo ke tam ko im kom 50 gedesene ke ga tsip khai ngi la ya ngi ya wa ti bosa ti de to ko sa khwe ke tsim ya ngi i kwa age ya he ti ke la ha nga wa ti de hung ke wa yi ngi ti khai ngi kwa age nga o it ngi ka hung ge kwa ai kan ha thau ka tsong la ha ng sung kwa a police ki dong ta ma chun am ta na sam ka ha wa yula ke ka msu kha hung wa tu ka ge ka ti tsong he gi kwa basala sibitali hin ka wa i kwa ang hotu yula ki ka khandi diwi ka gi ka hana yi ati ka ang he si gyang ta ki ka ha wa yula ka hon ka yin kwa agi u ka wa ti ka ang he kam ka wa kan kwa gi ya ka na kam ka ang mo ha sa ti tsong hi in ki yu yu yula hin wa ki yi diwi ka hana go lo kang he a wa yu yula ang ki ka gam ga motom ifasi masam parlamente ki ato komitie sigi ko agi higa fisa tibisi se kai gigi ko kawam molin ki ka guarta vi kwama tra nini ka khango ekan ko gi him montre ko gi ka chang ki police minister hm ya ngi sing ki hanna special ki ka frlo fo senjo mtuno kanini ki sigi ak khamso o 2024 ki ka chang ki kang he ya gigi hana ok itaki policy ke kang hi a o politika ke ka tong tax benisi ke ko a kwiti tri ni bi ko ma sang tlik ko ai ko khlin de ke ka pangal am ta kang hi wala o o ha tuwe ir ma sam mi un ya kwida mu wi
1: sama te ke ene ko ta ne ge gamani de ek ska ef musik ra ho ta ho de jao shi ni ni tsai shi bo re je te ke ka jan bo re jan je kam ki sha ni me di tresel ke te mo ta ho je le do kay kra tan kra ka te ke ke borishi te an kom shahin yaje te kom wem an kra ti te ta de shin da ye ko ye te te kam tra ko ji de shan di ta di no ko ji ye te ta tra ko ji ke o ta ma de shan di ta di ha ke ke ri ye te borishi ma shin no te shu ri ta di mo jin ta komo ba ha tsawo mo ji ko ni mo ka ai ko ji mo a she ko ta ko tsawo ji a so ta ba ta no a ki tsa u sha ka mo sha ta ti ba na he ja ji ta ma ko tsawo ba na ka a tsawo ji ka ai ti ta mo ko na mo sha na ko ji ti ran ta ko no ta komo ba ha parlamen de shi ki a di ho ko ko mo ti na a na ni mo ti na a shi cha ka ka ta or korshan ji jinji ni kina ta tlo kwi we ono aki akto ju kai ku he ki ta ko ho polisi minister a aki se dara kara kwi ti senju mu tunu no ti ya kwana ji ki ata ni tim ne twer senten tiren tun ta che po ti ti aki politike kwana ka te sana hi o ji anjimo ti ko te se sa idam. Ya kono tsamme tuye

Ho le wat twee keer 36 keer ek skef em te mola ke tsam yang ke dam mi. Twee irwi tinga ke ge tanga e a wa sporting ma sang e ta ya tangi wa mi zeli ta mahongo. Wil niet. National Freedom Party ga kuite ki I kandidati ki ka kanui ha wa iwi hangula kumisi I gagi hana ta ki palapala tang ta tiwi sisi ka ngia kuni sanga ki plas lega rekhirang hangula ki mhati dim partai ngayon provinsi ngia fefi I ngayon kwa anghi gya gondra partai ngayon tagawa ko Zulu Natal Gauteng Mpumalanga Freistat tingo ki viska pugani kuna ki 2016 ha ki ka hangola kang hea gya NFP e ho ki kang ha oa I interna ki ka mandra gani kuna sasanta ki ka kwanta ki ki tia ngawa forseter ki kwa Zulu Natal gani kuna ya ang hambali shinga ki ya kang kwa ka gi ka utuma chinga ahong sigi ko kaparte ngi kang ha kati kwa ang hi ki sawa he gigi hana papela ang hiya wak akwi ka yungwa giya chikwa ki chikwa nga si gigi ngamga kwa tutu giga panggam ki premira ang hiya tami ntuli ki yak gani kuna ki ka ang hiya ki ngoma ka gani kuna ya giga wakaka ang hofu gani kuna ki tini gaga kwa ang hi ya mandra ki kwa Zulu Natal ki ka vetriver gani kuna ngawa ki ya viko maka gigi pangga gwe ili irayin ki uamatska plekon vakalang ki kawa atia ka ngin tuan khalin khaisi tuan hai ki kamane gya khwa kala tu kunda o okidwi ka ngi wagdi ki pangola ka ngi gi ka chang NFP ing gya ui te ki ing hi gi agda khu gi gam tan ma gi gi ki pala pala tuan hangula ki November ka ing hachi de pi asi kam ka ngi manifest chabulani ki so itu gani khone gi gya kon ha ngolin ngi bunga hu ki plus le regering hangola ki ngati de gifir ki November aka sekretaris general ang happy asi ki kawa apa pu parte ki kan ngawa yang hamzanele nyocho ki ya de ko ngabunga hm ya gige ko ite gi ti khangya aka ki gawit le kang ya gim parte e hon ti ngaw thola ki gyasang a wa kong hamang e chachi ga chong ka ba yi gi ko ha ki re khirang yang ha wa national e net ki ka wa me ne gi ha ot me em freestati department de gi wa su butu gi ga u e hm khlin di ki wa na chi che ki tahi ka ha begin closer ki ka ga ki ka yalfu ta ga kha o da kunda ka hi a o thain ka ki ka ga ki freestati gani khuna 783 in tah tah ka tuam tahika sagyaw ko itigay ka 536 in ninta khasin ka dukhala gi hong dagi gyotu na ta lugalo hong ka nghe katani wahi gi ang iwa sagyaw kamsa ujwi si sagayin palin ngawa kwa ang kawuzala ka ihi ngawa ki kang ha oa quarantine ki hagi ka oo ki lugalo hong ka mukusan tahika masini gya chowa wachwi si sagayin si kaki manisa departamendi kaya gyan kwa ka yan hong nirti 7 takta ka ki kakahi hong ki quarantine ki agane khonam sita do khala gi ki sun u ka kai sigin ham u ka in kar o o ta lu ga long kan sigi ki otaga gya quarantine e fa sigi ti to bolam sporam boga e ha u tho fe kang he wala wa fe iri gya ma all blacks ki cap stati gane khona ki i twe di gi kan ki greatest revelry ki kang kang higim sprom boga ai assistant ki ka vilung sa au yang yam zan dile stick aha gyan ng de vilung sa spani ing he ki gi o gi gi khamsu o kolite hin ngwa ki yimani gi o ha ki spani kang he navi ka ku gi kong ga chang ngai gi ki eles park ki pani khona ki smani gi sa ka ngum ngabi u hin ngwa ki kang he yi gi ki o tu thaya bholam he twa gi ki ton ki sma ni gi wa hun wola ang si gi wa sa kai ngi ko gi ko khoi gi jala all blacks in eh boka 3:16 gi gi manwai ta new zealand gi vilong sa ka ya ang hadai freni gi ang te gi aspani ki navi gi chang si gi kamsu u
kwa nghe ipali ngo igi ohasa ingo ki kaigi ki ngkwa rini gya ngang teki ama teki ying hai gana teki ta ekam kanki ka ngang sparambo ka a ngusui ying e tagi a ta kwa ehe igi go kwa ta ngawagi itutu tagi a ngang ta kawatsika ying kwa egi a ngukang ta igi ngkanki ka khalindi diwi ka giga galam ta kukuma kanki wala oha ak irki kukuma ngam tenidita sa ki X ka FM.

Si demawe tso kandwa ke te dana si demagana twetsa e si demagana ke ya de ta a kalenwi yakete sab ya de ke mpame wa kolede ta ke mpa abage wa ke wa galo ta ke a manxeka mpa ke wa kubanqa phacwa qhulu thathe ale ya te he xa qhumqhunqa manje wade re ndaba ndashe uqhunqa khona ndaco ke kucoka qhulu khona ta sinkesi ndoda xa lencwa kwathi sadida ke mpame wakule ta ke yade ke kancuya kuba nceda aya waqhunqa ta qanda nqwa angcushwe xawu ade ale ndandele ngeja mwaza nge qhale wathi kwanda nge qhamkana nge ndaba ndima ndishimuka ndishimuka e yatano khanqatwa khanqatwa nge yakati ndima ka yenge ke ta yage nge qame kuba kuna ka ushinga tethi ndima chuma tenqo sidima chuma ngukota machama hambe tanju nge chi chigwe ti sada sha kulakula kahe acha akangulo kula kan acha kachi kahe wathi chonqwe manje khona gcwa thi chonqwe ke thi chonqwe kasha cha kho ambe ndwa he unake xa ndwa da ncincince ndele ngethe moze xa kwa ncane ncincince singe khango tuna da nqama khutuna kodwa unge khamata hati sada ke da acha thi chonqwe ma yamande kokho tashingatachi atachi cha chakwe ama uqhamta hama ncinci sando xa iqhoda ngambe ngasha mntuna da nga shinqa imda sha mntuna da ambe yakuya ose qamata so ahma kechia ci sha momo a da ke minga mcha sha khu inda ke a mi ku we qama ta so tsike ma matu nge ka bakwa qung shumqonqa ka firi koko a ka na ku ncumtsa cha takhe takhe shumqofiko kwaqunqo mtsatsa kwa taka kwaqunqa cha mchotsa chegwankula shumqofiri kwaqunqa cha ya shida kinani ya yemashaka cha yemashaka tekwa kwito shumqofiri niko kwaqunqa cha koko takhe mama kwaqunqa cha mama tshakonde ncinqa cha ndivita ke kane wa a Saturu sakweta ke ngumkhadi bidawo sakho abe ngumkhadi kwethonje khaba tikhe khaitisa tasa njuke qama tata yathanga wa ngutsha sakwe ta njuke qama kada nge anga nge lokho da wonda nge jwa ngcuya koko amika qhaka tacha atwa uqhamda nganga sakhani sando da ambe ngode tsika ke mda mtuna da kajila yebo nakita ngame Akeya ninge so ahmeti amta so gama tumtsimtsane kho takita tamakunchi tifiro tifiri magia demakunchi chicha takini ngimi wonu unchicha koko tacwa twa tifiri makoko kula tifiri ta chicha chicha koko twa so ya unka firi koko yang ama yawa migcadanga kachaka o a mitwane ne tsone sin tsika ho ngusumcha ta tiko ti ngusi shumfiri firi ta ka ngufiri ka firi ta agitati migo ngadile okona ya shumcha ka khuntwa cha ta ta cha firi amyandu sanqo andwa sekwa ti dangwa saka ka kuqa Chika kushaka, kakukha. Chika kushaka, kakukha. Chika kushaka, takamanda nwana nunga kunda. Nunga sata li singe ya. Ya dubi kata chu. Tachu nunga nunga nunga ching. Kakuli kate, kati chu. Tachu nunga utu nunga ching. Kakuli kate, kati chu. Takamanda. Takamanda saka. Saka take, tati. Tashum kufiri ma saa twasi. Mi tatam nima wa. Wasin chawanda tashum kufiri ma. Ame, ando, endo ada ngai ndo, kekuling ada kuling, kang kang kang kang kau far, ya, kau.
ta mwini. Kwa kwa haa, agesen dibi gajuta, dibi gajuta. Taka mkan waya, usha sada. Jo nge kasa za sumko fili takan, tan hong. Da uha usha hongi cha. Taka cha kwa ke kundwa. Amen. Kam kuku ta kambi. Non, non, c'est la salle, c'est la salle, Ta, ya ka Ta, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kwa kwa chota,
masekete ka kulata maseke mangqwa kulete ukwana ka ka jeta ka kulata na anga ncincisi dake nge makhala cuma cote kwa quma kweta khana wasun ta yakiya ay sa hambe ngode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nge nge sangi sana ta gata nge gatsai akwa ta nge cote sunga uta kiya kaja minga cote sangkong to ngwa ngime de gang cuma khana cia kwang ti cote cote cia kwang igeswa kundang uwa gama uwa e takati ka khololololo ta u dupu dupu kati ngole kanda takati chau kata chingi tan ya te dibia kuna chingi kata ngle chau ta nunga guta tuna le nunga ngle chau ta dum katuna ta nunga mta praka praka tuna ta ngle chau ta ngang kong kong chau ta utam ta seka mkwa ta na ta ka dubu si na ta ka ka sinta ka tam kuya sinni ye gama ye ji mama twa khaba ni tsau de khaba ga tsau de khaba au tsau de ma wana ah ka twa panga kho sin wu shi shi jang shin na na jang na jang na jang segita segita segita u du da ji de pa pa la ye ngu au de khan wa ta pa ga pa ga ta tisa de kan wa ta ki ah na na na na na ta khan an twa ta sa tsa tanga da khane kwa kwa ku se ata ko de khane tsa ba kwa ga ta ke ka nda khane dibi wa ko e tsweke ke ta ko ndi tsoka ka khane tsa ta ko ndo kwa nda khana tsia ha me ngau nda khane tsa ta u khama ko nda ta ve ka sin da ngo bu sin na ta sin da ka tsau ta ya se ga ne wa tsu tsu ne wang ta ta la la ne wang ng chua kang ng khabita kake a jokula kwa chuta ngode ndo khache konto la juja juwa khamdule khamdule juge ewe na kit hando ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchibe papala ina ewe na kit ngai kamnui kamnui ngambe ngai ngode khanda ndo ta utkonga tande khe khololo ta ugaya ukya kau nak tanda. Hei dengan tanda dengan kawan gagal kita bagai kata si kekuat lagi kain kita kawan si kekuat lagi kain kita bagai kata si kekuat lagi kain kita. Ya, kau ada kan orang tali lagi angkat ni jilam tali dengan kau ni mak siang kau tu kata kau kulat ya. Kau ni suci ke macam orang ni. Mawa chung kung nu dachi. Ah, mawa chung kung nu dachi goko. Tangne, tangne da kwa de ngung, tamang da chung. Hei, ah, ngui ngui, chombo ngang, ngui kwa chombo, jia gui da chombo, kwa chik du kham. Taki ya, ah, kwa ngui a ong, ita shang kwe. Ah, taka ang ma ka o, taki kamako, tuko, kamako. Ta anyo, ana, ana, ana. Ah, ng anyo, kwa ngui, kamakai ngobi ka, ng, ng, ya anyo, matamni kai ngobi ka, ng. Amen. Kukwa ngobi. Nabi ya ya ngau kita ni kakawa kakakro hey ni akia anak anak ang kuda kamu ni tengi ang dah ang nak kau tahu mana ya ni kro ang tahu mana tengah kro dah cik kakak atau dah ya ya ni amak kau ada yang kau awak telak kau cuma wan doa kau cik kau awak telak apa sah tak masalah? Atau kang eh ah nak kunda orang ni, dengan cuma zang ang nak dengan kuat dengan zang, engkau nak nak kuat kuat dengan kuat nak tengah, tak tamblang kau makin, tapi kau cik kau makin kata ngau dengan kau cik tengah ini nak kuat dengan ambil, kau ni kawan ni, apa ni kau ni, aku kau kau kau dengan cai dengan kari ngau dengan, ngau dengan tet. Kau nombor sedar kem, yang ngomong tak kaya, cikak makin kuat kekik, cikak makin turut di kuman, tiga ika, kau congong kau kaya oka, cikak angkungka, yar, ambil sih, dua ada u, kama kau guna ambil, sindua kau nui guna ambil sih, kau lekak kau lekak gunggung gue, aku dah ni, asin dah sih kuah, aku ni gum kau, aku dah ni, ni dunia ni dah ni, ni cakap ni, ni cakap ni, cuci.
and I told them no more crossing than money, gazing him, you send that money. Mean I will get going to get it to the Gagunata, even the water water, Tayaka, in Muggy Clay. The Junge, Chica then called you, which he gets to the Kalawajan, the Kalteka, Katuis, I got the Kalik, then contact what you want to go, he can't go. Name a coin to talk, Kunda, man, doesn't I doubt that Tayaka coming me. Gang, hey, it was the Dalakanoka in Nuganically. Yes, sir. Gang, gang, Duma, it can't be a gang, wa, a tonga, one or two, and cowgi. Nah, you're catching a quarter you go. Heaven, I can't come, she grinned up. Come on, me, Gia. Why, ma, man, I want my guy, ma, man, I can't come to the cow. Heaven, I get a man, I told the gang it. Kong chow the name, the name, Catch it one quang, I get it one a quang, Agisha. That cracky gulute, gulute, gulute, gulute, I get good at one. Come on, more water to come. I'm a gown. Tu crois qu'on a un tombeau guimane? Ah, mais attends, il y a un tombeau guimane. I'm being a little bit of a problem. I'm going to go to the house.
kwa tu gita ba ah cho chombo ni ah ngwa ndaiwa ah tishaka ah ya taka ga ngwa kunda ta chombo mumu ah kawishika na ngita isin sa sa ndo ni sang kwa ah to ah ndo cha na kwa we ke cha ndo ta na ndo ta la ta ka ngunda ngwa ta la la ah la ta ngwa nga ke ke ta ta ngwa ngwa ta bu ta ndo ta la la ko ta ngwa ta la la masha ta ke masha ah ta nga ne ke ya ka wishika na jilda ah i cha ngi cha to tonga hebo naga nga nga nga kwetong chikda ambe singkundwa ke makada ngu ne tudu da nge ke kwa da nge tupi ta kicha kwa da nga sa ka ka nge cha kwa da nge kwen kwen cha kwa kwa ah da nga ke ya kaya ukwa sun ta nge minga mindwa ah nga do da nge chao nga nge chao ka da nga do da nge nge kamda sa na nge ngu de nge ngu kwa da nge a ka ka ka ka kwa da nge nga nga nge ah sa ki cha nge kwetong chikda nge chikda nga ambe uko da nge ka ka kwa ah da nge ah nga nge Good and not, he wuna ke ka he khau kwa chinga ke a mi bilenga si hi ga bilenga si ta nge ka nge mang a u ta a nge ngwe ta cho to a ta cho to ni nga ya nge ke ya mi nga o ta nge sa ke mo te nge ta ka nga ke ya ya cho ta nge gua ya ga ta nge to ta nge sa ka he wuna ke nge ka de nge mana ta chik de nge khap de nge chik de nge ambe ka nga ka ka chu ada guma gaida ga koge koge kwa a kana kuna ke balanda kuna da sana gada da a cha cha cha da cha cha da cha da kon gode ngo kai kai nga sum ka sum fili a cha da nei ga wi do do da sin ta ngo do do da kwa kum do da kwa kum da nei wa ku kuna ngo kum ya sum do do da a a nga ka kwa ka cha te ka fili ka ke kula ka ka tuya ka firi maka nota ka gana ka chavu tu ka kana ta ge hey kana wa ta ge kana wa ta asum kana ka kacha ka ka tuya ka firi ta ge hey kana wa ta kana ka wa kacha ta ge kacha kacha ng ka ta ka kacha ki sukula ta ge ne numi shumna kana wa ta agni ay tagi minge ke singa de ke tamang ti sa ga kama tagi a nim tinjin su ni to ngat tinjin su ne ge mi ti sa ngin trona ma ku ngun a kha ye tagi mangge ga mang a ka kwa nga ka tagi a kwa nga ka twa ta tinjin su mo kama ka kwa nga ya mi man kwa nga ya nan tri ju shuma ka ken a we ta ga ga a de ta un mi shuma ga de jina o fa a ga sa a un mi shuma jina ma o ta ma to no to simlu a ma ka ku ka cho to ma wa ti sai ta de ti sai ya de ta we ok ta tan mi ma sa no ma ngi shum fi a ka ta shum fi de na o mi ka kai ku a ki ga ga aga wa dalagay mchi ka khane ngochami tagi ngouya ke ga sumcha ka gege kula gai isika nu isika masheche ka gege te isena ka mukata a tu to dibi waya njuke ngade ga khane cha kwa jingu to sum fili he ju la ngwa ka cha ju la ngwa ka cha sum ngwa ka cha te to ka fili tak kada ka fili amwini a shum fili ndo ake mwete gogona ta un shum fili kana ka ta ka nga itse ka itse wishe wa shum fili ka to un u u tak ta de kam da ngoden ngwa ngwa kama kama jisa na mina mishum na mishuma u na mishuma ta se kwa de kam kam singa ngwa ka ta na an ngwa ya
yake ya yake qhamu qhamu angancwe asindaka ka kadamkwang ngithika caya ngikhadibithi ngithaka xaika kuna chunqa u ngongqangata sachanga sando de gungum kate uga chiqa ngwanqulile ngwa qhamqhwatu uka tishum sando de kesando de sando se kesando kesando kesando uqhamatu khole ngabathisha angqodi qoma de qaba de sobuse qaba de qa qa tasina sangena nje qhwa qo taka ame wona ka na taki a a acona ka taki ya matu matu mishuma atanje ta ya kachi ke khaqwe wona xa jishum taka wathi wona ka hang o ka ase chide qaya ka chide aqaqa chide kuthi da kwangu maqulika khungu khungu ichaku ichaku chukuka ya ka ase ka qhumaka ke to awe nga yaqonga akwake a ya ka ichaqa ke kaunta mata chiqa kwenu wa xa jishum ka ndakula ke ke kando ka hundo aya chiqa kwenu khunkwa dunka make ta Kama ke tam nga ya ya ngutwita wa sumga nda ikula ke kandwa takanga e a toge mana ke a ke jangos wa chikandwa

exka if em ko wala ngo pangom tena kuchu ang programa ko sa wisi si ka ke radu ke ma jo ek tamo ko bunga ke iwisi si ke kumisang ngaba wala kaya koko man ati si ke meta kan ko na ati si ke kuin ati si ke ngole jo ang ngam tena jo ngam ko sa ka wisi ke ang kong ka ke radu ke ma jo ek tamo ko bunga ke mtoto ko ang wala ngo ang ko sa wisi si ka ke wala ngo ko nga ke kabe tuwa kai si pangawa kwe kai kwa radu ke nimuru ya wane ten siyeva pen neha FM mani mtutu kwa ungo la ngawa ngosa kawisi ka nga kwa nga ke radu kwe sila ke maa chwa kamo ke bunga ke iwisi chege kumisa ngawa la kia koko man ate jike ngolo juwa ngunga mtutu ngawa ngosa kawisi ka nga kwa nga ke radu ke maa chwa kamo ke bunga kwe sila ke kawa di neha ntunasti ke ahose stwedesen sezin tuenda kumko chwa da sa kawisi chege nga kwa nga ke ngolo juwa ngunga kwe sila ke wala ngunga kwa nga de kawa wolang tenchong ba akong ade kawa chichimu wola ateuke tinir tinir ma tong wola ni akom de kawa unga tong ga yong program ateuke dang ga kwade ka wa pala pala na ko kuma wa chigem tenchong wola ngo ngwe sagwisi se ka ke radu kwe ale ko program kem te dukong wola ngo ngwe sagwisi ma joi kamu ga bunga ke asigam ngo joi ke wola ngma wa jetman style o manual ateuke khunu ko si awa 12 years

Est-ce que kawa nekhe kawa nekhe manithe ke ulengoi pangom tanchung ngoba kwanga de kawa ulengoi pangom tanchung ngoba kwanga de kanusi pangom ko sidi ka wa chisi mu ngola ta pangom ba ko ale ko pul kham ngwa mtu tu ko ngola ngwa ngwe sa ko chisi ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangom ba ko khai ko radu ke numuru ya wanai ten seva pen ne kha fm ngam to tukwe aungo la ngo ngwe sa guji se ka ke radu ku si de kru se ka tu ka si pangom tan ku chu aungo la ngo ngwe sa chim ka ke program ngo kon nga a gwe ngai de kru se ka tu ka si m tan ku chu aungo la ngo ngwe sa ma si de ka chi si mu ke wo la ngi chang ke ka ke sapato ke mo ngo ma so ton bi tong ngo wo la ngo

XFM kawa walang ipang mamtano ko siyo ang mga programa ko sa uzi si Kage Rado ke kawaya tu kakay si pang mga kwe kay kwa rado ke numero yang unitin siyeva pen neha FM ng tutu kwe ang mga walang jitang kwe sa kawisigang kawang Kage Rado ke kawaya tu kakay si pang mga kwe sidage masidage walang mga kwa nga dage masidage ka uwa chisimo da pangaw ko si dagi kanu si si chi si mu ke ulang chi chang gi ka ko ji la thamoi wa ji gem tel chung ngaw lang ko sa ko ji se ka ke ra do ke ka wa tu kha si pangaw ko kai kwa ra du gi nimuru ya wa ne tin se ba pen ne kha fm ngal tu tu ko

awngola ngi chang ko shan chim kha ke aprokham ngo kon ha ke kawe tu khai si pang ngo sing te wola ngi chang te ko ma tamon ale ko aprokham ndu tu ko ngo wola ngo ngo ye sa ko si che ke wolem te chung ba ke ma si de ki kwang khan ku supa ki ma si de mten chung ngo ngo ga me kum sang ngo wola ngo da sa de chim kha ke ji sim ngo wola kon ha ke mong ngo ma so ten du tong ngo wola ngo

Takwa tako akhoqo ndonekange nene ka tsukha a tethi kwana neka naka tsuwa tako asengtsumi awe awa zamqeqele yaqha ta hanqo tsuka tsutava zamtak tsuka tsutava zamko ai awe hanku kukukuku kwata kuya xa ngxwa ta awe tham ka khotkhata awe khotkhata ukhakhata ukhakhata ukqawa tseta aqama khotsimntak qama khodengkuna tak kai tawa ku taw kwete aw gegeta kwika cimo koqunga nga awe aqwa jenke khonthara hi mba khonthara ka nota ga athasin takwe taw ko meke gumtira jwa to age jenka age gumimba ako na serke chwa ta ka he guma hetu khate u ta ko akak aye koreka mdzika kote mdzatina mkokgei singa juatka nek ege ko mkokhaba ige singa inko singa ngwa ge singa idinga to ake shnuwa awu singo ngwa ta we chua khaba te che chingu ta chingto ngo sing cha to ugo to po te ba ko ati shi kong nga to ta ko e hanyi ke nga me ko sa khumi hando e I think I'll sing. Itake uta kondwa ngekanga ke otwandwa tabe to singekantwa tena ko dangi kawe che singkae ekama em ko ka hwa kwe umtake tsoke singakwe dang a wako ya hwa ganga mtore ke unakwe tama nako bya dangi ka kang ha ukama ikonga bacami tena ko kawe che khoke tsai ko dangi

Rumuru, temakundi saya ke pelatih cut kang de, kum temakuah ke kang wang me ke kasih temangga gue ke kadi matang, acai rita tay ti ke tum de, takundu ama aku ing hat ma aku ing kang, saya ke kama yang ngau kaku ke kolya ngurengui takahe ke kama ngurengui te uku ke kolya ngurengui taka uku ke kolya kolya ngurengui nga kachi dape endo a ke gea ke gakondo e ke ka ke kakandoa a kau ke guacho ta ka dape endo ke ka te nga kau ke ngute ke ke ai ka ngure ke kulama ke kama mama kaku idubi ka ua ka kasing ke meti kwa ke singi ui e makula ke nguna ka umaka hitura me dabangu ya nga kata maka hita dicha u ta ke hakasin kakang ya kure nge kwa mega ee sa ke tuya kunda sa te nge ke u ta ue cha nge ta kukube tui ta ke cha kha ke nga nga hukam ta tui ta ue cha ta kukube cha kha nge nga nga hukam ta kwenye cha ke cha ta kukube nge cha kai tuya kunda kamcha se cha nga ri ta ka sa ue kama ngura nga sa besin ta disa u ke kule tima chi khoi e ma ima ke kula ke kwe ke fwa tuwa te ha ke a a chi khoi gen ke chi khoi nga ju kwa sa ngu li kwa chingan di titan ne gi ke a kam cha ka ua kundu ta ka sa ke ua kundu sa u ke kam ta nga ka sa u ke kam nga sa ke ke wane te ke gi nga kam kao te ha ike gi a kundu te ha ya so kaung ha ke ju kama to ma ka da ba gen ka men kha de ka ka ka ku na ba ta ke ke a ya kam ne ten ne kwa kwa ya ge sin ta ga ta o ta da ba ta ka ka da ba ge sin kha de ma ka ke ya ge kwa gu ka si wa ko ta ke si swang wa ko ha sin ka da sin ta ke e ka chi ke ma ka ka si ke ka tsing kung ke ma ka tsing ma te se tsi ti kan te ye wo sing kwa mo tu ka mo sing ka thung te geng ke ka a ye wo ta ba chan do ke ka ngon do khung ngai ta ka thung a ka ngai ka un ka ka m ngai ngai un ka un do ka ka kwe ma ta ge ma ko ka un ka ka chi a gu ke ya ta ka ka ngai ke ge ma ko ka ka chi a gu ngai tana na chi ta ga ga ga na ke ta ma gu ka ka ka ka ng ke ge bo a ta tam du le ng ka ka ke chi ga ka ka wa ga du wa fa du wa fa ka ta ke go ka ma ga ki ta ne gu ta ge ko ta ke ka ki ta ne gu ta to ng o si ga ke chi to ga ndo ka ga ndo a fa ng ka ka ke ti a kha ge ng chi ga ta ng ga ke chi ka m ta ge ke ka ka ma chi m ng ne ma ka to ake min akane ne sim kam ka ju ngore ka ngene han de kula ma che ma ka kwe ma ma che ta tu ju ngika ta gen ke kwa te ke ya we una ka te kam ngi te ma ha tu wa ka ka ka je ta ka ke un mi ta ngi kwa tu ka thanga hum sim ka ka thanga ku kwa ta sa gen ke ke kam ngi ta ta u ta sim ka kamando chike ngwe kwe gune ga ka dibe ka ga cha te kamando ha ku be ka ngem ne khabo kama ko te na ka ga ka ne do te ke chen chen to ko ku be na na ko ku be ngwe ka ka ke ka ngwe ka ke cha do ka ka ku ka me ka ka ke ka na ka ga ka su ka na te no ka tsai te ko a ngwe ga tsa a tsai te ne a gen ka ko ta ke ya ka a ka ka chi ka we wati tik da sin ka ka ka chuwa kan na ka kan ka chuwa je
Ya, ya, sikia.

Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetemtla go tana tsa mo ago ga sim am twen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare avam je emka tsa mo ago re e hetemtla go eta. Ne go gestesi ka go dice a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara keri. Nim tla go emki. Go se namo go platform teniki ba go tsema xkai fmk kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

0: la tradition de yang kuru tima te kangui kuma te kuru tima te ya wa kuru tu ye sha te dangi.
1: Exka FM kawa olengo ipango mtene kuchu aungo olanga jitang kusha uji se ka ke radho ke kawaya tu ka kai se pango bakwe kai kwa radho ke numuru ya wane tin siye vapen neha FM ngayon mtutu kwa ungo olengo kusha uji se ka ke radho kwe ale kwa purkham ke mtutu kwa ungo olengo ngkwe sa uji se ka ke radho kwe se da ikan uji kawaya tu ka kai se mtene kuchu aungo olanga jitang kusha anjima kaya ke program ngwa kwanga da masida ke ka uwa aman ngose ngwa kokuma ka uwa aman ngwa pala pala ngwa kokuma ako sida ke kokuma kerka ke kokuma ka nyuji kwa makia a kani ngwa mtene na sida ke manda ka kani kona pangwa diwetene ne apala pala ngwa skola wa chike mtene chwa ngwa wala ngwa ngwa sa kuzi se ka ke radho da kwe ale kwa program ke mtoto kwa ngwa wala ngwa ngwa sa kuzi se ka ke radho ke kawaya tuwa kai se pangwa kwe kai kwa radho ke numuru ya wane ten seva pen neha FM man tutu ko ngo le ngo ang ko sa ka bi chigang ko kon ka ke volem ten chong ngo ale ko program kem tutu ko ang ta wala ang ko sa ji ma ka ke volang ji cha kon ngai ka ba tu ka chi a ko si de ko volang ngai ko em ta chong ngo da sa ka bi chigang ko kon ka ke ra du ke mo ngo ma so ten du tong ngo volang

exka if kawa wala ngoy pangom tanu kuchu au ngoy programa ko sa wuji si ka ke radho ako si tagi kawa wala ngoy mtan chong ngoy ko sa ka wuji si ka ke radho da ako si tagi wala ngoy chichang tanu kuy ngoy tamo kuy ngoy kwa programa ngoy ke mtoto kuy a ngoy ka wala ngoy chichang ang kuy sa ka wuji ka ngoy kong ka ke programa ngoy ko ngoy tamo si tagi may komisyon ngoy wala kya niyakhe ati chiki tini ati chiki wole mtene kuchunga ke kwang khang go chupa ke 5 minute ngmo ngong to ngwa le ngmo chit ta go sa go ji se ke ma se de ke ma to ngwa go landa kon kwa de ka wa 12 ri wa ji ke mtene chunga le ngwa da sa go ji se ka ke radu ke ali ka program mtu tu ke ngwa ka wa le ngwa go sa go ji se ka ke radu ali ka program ke mtu tu ke ngwa la ngwa sa ka wi ji ka ngwa kon ka ke wa le ngwa kon ha ke mtene chunga program go sa wi ji ke ma jo ai ka mo go bunga ke yuji se ke kumisang ngawa la kya kokomang ade chike meta kani kuna ade chike ngim ade chike ngul jong ngom kong sing ngi jetman style of manel ngu da bungo se on tutulu sila